0: Radio Maria Côte d'Ivoire, nyame kuri nemo ya meti, ama urume no meti ya meklo mezu. Eh ni bien maestro Philippe yelenge moto gue fefe ngo ye. Eh o donc là on est isuma ablana on est nyon. Yes yen ya so e député
1: kona. Sono bala ole minute kun. Ole minute kun se, ole minute kun se ngo. Se ngo oko ko kai pes. E dire.
0: Amen, amen, amen.
2: Baba
0: yo katimasa
1: ale miniti ku kende nene jawle
0: abuka depute mele mavoka
2: yo
0: nyambo
1: kende nene jawle
2: undundu nyo manzo na undundu
1: mami ma ko ase kusu
2: ntani nase kusu kami wase
1: yo na jasole
2: pasi moni jumao
1: yo
2: moni linde pakale
1: Nkura kuru de pa.
2: Nkura
1: kuru mo.
2: Se poye kusuma. Ya ole.
1: Npa mo nga e moti apa ni nkan.
0: Kona kande andra no e. Ingo mo ni mi un de pa kale. Ya. Kona ti fo.
2: Don asu mi si ni ndo mo wasi.
0: Wasi.
2: Ondo masini. Wa keje keja ganu. Zen anda ya nasa kali ganu.
0: Wa kamande, wa kande te. Yo. Oko ni onde papa. Senga.
2: Yo. Senga. Benga ro je sa fami sini.
0: Besini.
1: Ori nga ti abari kana jasule.
2: Bono kwemu.
0: Besini.
1: Mayo, ori nga ti abari kana jasule.
0: Batru gwa panyo.
2: Besini. Yo ko toy. Yo ko fi sum basi.
0: Besini. Isoti fa radio Maria ine fa e fa flo na ai machine fu ngo e me ya subia kororo
2: mati yo ya tin de tamo bo d'accord ngba bo ngai nanu
0: nunu yo sa nya dru kan fa pepe ona bla
2: ma
1: pre
0: kwasi kwasi onu mama bo ko ni o
1: afre won mami enu e sanu e korika
0: ase kwasi wa nunu mba bo awu ene ke kwana rezo sentiment clama e ya maeti mama dam simo inen kamenia ewo dam simo igwe ni lenga mo ba san kunle amanu yo fama e
1: mko kona
3: bonjour monsieur
0: simo kona kwasi kona flafo mewole
3: do wa kwa
0: an manzo ngotola aju kona flalo
3: to wa kama
0: yo na fi suka meduo me su fifi
3: eh
0: e o maya mi raso
3: amen amen
1: afun afun ba ready duo
0: eh espo no aboye
3: yo ngre mu nge ninja mari pedro kwasi
1: ni baba yo
0: eh
3: nge ba no lo boy no ite
0: yo
3: ani se ben
0: mhm
1: yo
3: eh eh o ma se kona ke ko ba radio ni ku ba radio
1: ndem re kan
3: o jesus ay de de manje ka fle manje ngate mai e ke ko pai kan ora
0: e amo e pepe rezo no e a su di kona unse ke e kona ni on su lo
3: e ngue muye mi jiri e ya o ajal de sin
0: mhm
3: do ko ni glo no ko bia no mai
0: mhm
3: Yeah, Waka Saint Marie.
0: Mhm.
3: Ma, I must be very strong of the man, even more strong.
1: Oh, it is so la.
3: Yeah, Waka Parasit is all in Riki.
0: Mhm.
3: On Waka Jikris.
0: Mhm.
3: Yeah, Jack Alberiel. My name was some people know who could be at him. Yeah, Ngamunfa, and Mumfa is super curious. My brother is a Lagin in Sunny. My name was Nabu.
0: Yo.
1: An pindi anu esanu.
3: Eh, jambe ya.
1: Peng men suba. Sen buzu kan peng men suba ti. Bete ke
0: beu.
1: Beu.
0: Ba ya mi bo o egwegwe jesu de manu.
3: Eh, mani eh zuke pe sino pie.
0: Mhm.
3: Ni de kwa me ke.
0: Mhm.
1: Mayo.
3: Eh.
1: Asonu swanga e ko nwire. Wa ise.
3: Yi, be fle yi ni ke ka ma tru tru.
1: Ah, ame suye nu asonu.
3: Eh
1: de nte ah ame so ama ya npa
3: na enya dia ti fati fati so za ba ka ba eh
1: nso ka nsa me ka inguro yire o fraka mo me ko inguro
3: eh ibrahim
1: yo nso anwa bo
3: wa se se yi eh no van blend no
1: eh
3: enya me uka
1: eh ti yo
3: eh na ko ma yo amerika re ka
1: yo
0: baba kula o miami ro su tan pa jesu do manu
1: nya me ori e
0: Yeah, bien gamo ameti bumbolo lengale e fle e munke dam simon yali gamo ofleli kirane igwen yali gamo peun blofo anse ka bisenu na
1: franu
0: franu na siele ama pedro yatnika ndenga mo gegele gegele wale agwemebo na pedro gwebo
1: na mosoma yele ngatense kense kese ka unu ka anga amion yesa ikan anya sango se kainu kan isu nya so eni o inu kan bobo kurukun yakun ofa ko kurukun yanna kai ateni o inyosu obebo kurukun yanu ofa ko nyeri million nyo nya no pre
0: ka adumo ayi kikiri ma yate se de anya maska mamro yole kurukun yanna
1: kurukun yakun ofa ko obebo
0: kurukun yakun
1: ofa ko kurukun yanna
0: sange yo yo nga se nga ke mo afa ma be su koma o te tinga mo mian su sa ke ku eta le sa bo kula di le mo kwen nyan se sra nyen na
1: walu oti angro kun le mo kwen nyon
0: angro kun le mo kwen nyon
1: walu
0: oti ke ka akoko re mayanga le pa kun di angro kun le mo kwen nyon pa kwa su yi
1: asu yi
0: yo
1: be i don ku su i don pa obebo nye obebo kurukun yanu ofa gwa million kokwe nakwa ko bebo sikanga fa bebo mo fa afa nye songa le mu anya kuru kumburi nu asa bebo anya kuru kwambran asa bebo singa isu an le fo en yori kuru kwambran ni nu
0: eri komo sana ko ko fa si le fagru oni akoko tna le nga sa kwa kwa fagru
1: isu an le kuru kwambran ni nu ka ko su ako masika ngale ka ibobo re anya kuru kumburi nu asa bebo kuru kwambran afa bebo
0: ngomo tikpa ni ole ke asu akoko kunde masie bombo lo kula na ate solke so so asine bo bakula ta
1: akwa be
0: ngo tikpa ni
1: mo so an sa ba nu ero yo titi anu nde me kan kan ore ngufu
0: ehe
1: yo ole
0: yo na ya mi raisu
1: mo iso
0: na sien eti e mama dam simon ine dam simon e wey

0: na kinga bo asawa wenga ofla ke suine anyangu ambo lima vile yole nyamie na banuel
1: baba
0: enyo muna ndenga bo ati sugumai
1: eh
0: ma isini mu mabetina ya tuibo
2: kati yo na me esi ni mu amefa mesubesi no abo anaka no swanguma ga moyati ndetre nga moya gran bisuni ole Ephésiens ndetre ignon e bobo ima na e fa egwe ima bru c'est que Ephésiens ndetre ignon
0: yo
2: bobo ima na e fa egwe ima bru
0: yo
2: e sin ya fa Jean
0: yo
2: Jean ndetre sang e bobo ima bru ni na e fa egwe ima ablan ni konso
0: yo
2: na nga bo e pin mu mesake ni
0: eh
2: mo otori e
0: yo
2: na so anyo we Miami ukai
0: amen
2: fa kangale kekli fa e rosanwe
0: yo yamo
2: yo
0: kangale kekli e baba noel inwa oslo se ke paul fa komani efisiemo ase bi ke animamu nyamie yakun ye okeni ikure mo fa kuri ye oti danpa la etike ya wusa etemeti nyamie ma eni jeji ya nyangwa nyamie kulele oma ya nyaiti nyamie ma eni jeji ya chen nyamie ma eni jeji ya trani kaure ye trani kaure ikon nyamie sulo nyamie wa yo sa pa mai yo di Christ idumanu ite ma kien kula yin owo ikulele danso nyamie ikulele idumanu ti elengwa afin ebui na ore isongwa ofima enjwem oti akun ye dan pabo nyamie oili ofamani yo isongwa ti ma egunma isunvaswe isonti oftama ke sran ofadi tutre nyamie ye oboli yo ye oma eni Jesus Christ ayo mwa kun okunde ke eyo rike pa atin pa mo obori mani ye okuro ke enati sutiti si oni niemu yame bobo nu ande ye la yam yanse na anegu manga wo nyame fa mani ye ki klin ye enwa o suye bien kumbe fleke Paul oni Jesus ba diaguma zenga yamie o fele ngulele mfaulele no fele umi mfaulele no yegu masomo polo wa diri o kleri fruwa o fa kuma mvlinga o kre fruwa kuma mvlinga o kre kuruwa kuma mvlinga iyo mvlinga boy ane ikangambi fruwa liye ifleke efijiemu yetike pitra efez akpaswa liensu loye polo fa fruwa mfauli koku ina sanga boye nyamia ilimani ye ya kula ya ngure. Na lofwe mikumamba ngumbre vye. Isote ma ofari fluwason fa kumani efeziemu. Osiri ke nyamia ya kuni ye okeni. Akuni ye ete bakan ya ikpengben ya yu oke. Senge wawre igyole ye mame kratik ndekun ibo. Isote abu ya kundan. Nike nga fleka akuni ye ofini. Ye nkuye fleka akunye no na e abu ya kunda na ya kula tribu ba noel
1: baba
0: no wanya mi akunye o keni ikulele mo fakuri ye oti danpa
2: yo se ya kama sana ku unde ya klima imangu ikula ume iwa fanga mo oti
0: kwesona fati
2: yo ifa ikula ume iwa fanga mo sana ofati yole Yamie wawe ngamo wa urudi. E si polu nu. Mboko krende ngoe mbobo ngamo efe ima kunsu. Ngamo fatike li inke, ngoku fatike li in. Yole ke, e fonle, e sate mele. E soti la nanti le ngamo efa e nanti. E o menu, ma eti wwa. E si son, la wafa nanti le ngamo fa nanti li. Onke ngwa onome inu yekega moyenya miwa wemwa wuri nu mo wuni sawule ofata

0: Ini mambi wamu ndengabo yamende kamfwe Jean-Baptiste of Abolu Jésus-Christ I bale indolo isugue ini mambi fa kamfwe yamye na ikirani ya wako yinole ke fa jasini Jean d'être saint ima buruni na ikole rekina ablan oniku jasini ose ke yo la Moïse omani wonsu kake danolo sran iwan kusu ofata ke be me subie Masram bikula bibuina ore na banyangombo lima vilie afinya mieklo limenele ofele wa kumba famenei koiso bingawo bibuina ore bisumlima sanga benyangombo lima vilie afinya mie osumani iwan ke wa na mabumai fo sanga osumeni ke olimeiti Sranga bo obuma ina urembi buifo. Ya sanga kusuma obu ina urembi subuwa ifo. Yole ke wadunwa wabu nyamye iwa wakumba ina ure. Fo bule ibo yole nga. Pajale obali menu. Sanga sramu mbikuli ya usintrali pajale. Afi imbe nzwentite. Sranga bo nzwentite okpo pajale. Omatama pajale. Na ma be wi injwe sanga ko subobo injwe otikpa yi o matan pa jale ma be wi injwe bo otinya mi irie sieni niamu ya ti jesus jasin pa na moy boistro
1: e ni jesus e kanvu
0: na ba noel
1: baba
0: nyombo
1: yo
0: dikenga bo nyami okuri ni sran yele ngwa isonti yeme boti ngwa isumye ye uma kikrisu oke ambo wa bon vinsu ye bigan bi bon fle
1: koti wo
0: odun wa falin de so mu ibi fa wure di mo yisi janu ko ko ina mvle wa nyeti ni zole pangba mo yisi fa diriguma ni zole so mu nkwasi ke oili e uneno o mali benje be noni o mali bali be diri be mali wonso benga o yangrani wombe kabemo be mali be ti sube nyani kwa iso osini uneno asienso wa singe ngwa kunyole moti nyami bobo ngwa liebo ikura nwe imanu iso ngwa itie jesus obali
1: yo
0: ke jesus bali nguma sanga mo odiko San yemu bila fidiso yuma la fiaso benga ba la fiaso on benga bila fiso yunde ya kan
1: yo
0: ye kan krewa
1: yo ekla e bobo
0: yo
1: atin wonu
0: na be se de ke afin ya mi osumani iwa menu ke o abume ifo sanga yo asumeme ke osumeni ke wale meiti Sranga bo abuma ina ure bebu ifo. Minga kusuma bui abu ina ure anyangwa. Enkamfa mawa.
1: Yasa ebu ibu imaburu nanzoni.
0: Yo, nja mo. Wala amu yezi osumani omani wonsu kache danlo. Sranga iwa nkusu. Ofatakebe mensubye.
1: Yo.
0: Masranga kula abibu ina ure na panyangwa mbo lima avirye.
1: Koti yo. Egira ngale nsububo na saifa egu ebu lo.
0: Yo.
1: Oni ifata. Moisi omani uwonso.
0: Yo.
1: Akumbe nyani uwa. Nyamye, oti nyamye kumbo okuru kuro saranti. Oboe, kwa kumbo okre fia wale. Oti maso.
0: Yo.
1: Yole bini, yole ke, inke kre ingambo Israel mvile, o yuko, yema uwo, nyamye bo okuni suwe uwo nkakabe.
0: Yo.
1: Uwo nkakabe kwa kumbe uwuli. Kwa ye maso.
0: Inke kre ndumanu.
1: Inke kre ndumanu. Sange, nyamye kumba wa asin Moisi no.
0: Yo.
1: Wakun unwa oma se wusonga moe Moisi oma sun okaki ikma mana se benga mo benia wuso
0: otike be buina ore
1: be buina ore na se benia wuso be nyangwa wakun kabe li somo benga bo be la fisu mo be pe be yin wuso mo no wunga moe Moisi oma ni sun benga mo be la fisu mo be pe li be yin wuso mo no o elise Benyani ngwa. wa sula file nga mo fa be la file mo moti unne un sou on fa ke e fa e sula file ku gbazo e fa e fa e ma e mie Jésus nan se sana kula nga bo e o la fi sou o sou mlima wa sana kula nga bo la fi sou onya ananga mangwa
0: nde ku le mami so wa dun ya wura tra
1: yo e sa isin kama edi
0: ya le ke wo oti like ku bo e o san san sana wu kokun wa bi fa yu i insol ya mi fa bi krisna na ma panya ngwa
1: yo
0: okrike okrisakun
1: okrisakun
0: yo
1: na ke se wa ke un en wa bobo wo nga mo okai ai nga wo in wan zwe ngba ne fa be ku e blofo mi fa ku yari e
0: yo
1: e fa e fa be fa be e ma e gwegwo
0: le virus
1: evene me fa be fa be yari Sabo itema nyame ofanga lenkre otinzoli ekun
0: yo
1: blebo eun sisi wa ayi so nzoli engro ifa ekrim vle donga sulie ngabo egina suye kon yole nyame yi akunu ye dan ngabo e kaimbe ima buru on in science wa fan
0: ngaba kanle alke afite sukan
1: yo
0: ki on vle gwebo
1: yo
0: afin like ngabo e okun sanai yen bien fa kakiri nkwa
1: kotio
0: ngabo yo okun sanai yen bien fa kakiri nkwa iso osin be un nenu ele ngabo yen yen bien fa lin jue o mali be oni ari be didi wo mama ka sanan bo sanan wu
1: sanan wu
0: yen bien fa son zo yen ke be un yi be nyan kwa
1: kotio
0: nkwa so ya yu de yo le jesu no
1: kotio
0: kanga wo ifa bobo na
1: ke ifa bobo na ke onfre ya gwebo
0: ya ule
1: yo ba kula wo ye ke ifa yi maburu nsi nsu kanga ko mai nia
0: maburu nsi mbe se ka fin ya mi okro li meni le ofeli wa kungba ofa mani ko iso be nga wo ibu ina ure mbe sublima kanze be nyangwa mo la vie
1: yo aunque nde so oti wa un kurule oti ilike kumo ko okro sana ku nu un klasike oigwenu ke kurule ngwo skro sana kunu kurule son o ijo kro sana yenu o kurule le o kuru ka kuruli ke akuru sana kun de mo o traso o bra ka ise o bra ke a cheirike kurule nga le ndumanu o bra ka cheirike nike nga mo a chei na sanzali ke sange mo a irike an fami no unke unkuri yule nga mo nyamie oni me
0: O faili.
1: Mwa krosrain. O tike ibo wonya mien kli yin mandre. Sinanga mo kan krosrain. Mwa kan nyamien. Itiye nyamien ya kima satan di. Ke osrenga bo ya asu nyamien su. Na lafi nyamien su afo wola gwe nyamien su. Ke satan wonti yo sabun kan nyamien bobobwe. Ke nyamien kuro krosrain de te ko buya kunda. Mwa kweye nyon nan krosrain bo wwa unke. Mi kuru le nga mo mfa kuru benti dan.
0: Oti dan.
1: Pe kun ko nyan nyan salele quand on fasika on fa makro srain
0: sans dio se même
1: sans di ovie
0: on se même ngouvie
1: on se même ngouvie bobo so fasika kure on fa makro srain sans di on se même ngouvie pe kun ovie pe kun on fa moja moja gambo nyamie on fa o grand sou o kande mo be gweyase mo moja son pon mo moja son nyijo mo sranga bo ogwa moja se nyamie feun ya nyamie wa moja so ti kingi o ti rike dankun pe kun rike danson mo yo ti krosna i klai pe kun ofa to kro ofa to in vle mo wa se moan su iti moan jesu ko na fo moja fa koko to ni vle ti ba fe dan ba hun be nyunu dan be sate gabo be yon ti dan be sate ntima bu be pe Be satan ti makre be nyine ne pe. Be satan ti yin makumbe. E ni aso dom ni gomo. Sate ile nga lendu manti. Nyamye nunu ni mfle. Sate ile du manuti. Nyamye sakiribe. Kakun wan ma sakiribe ma fe. Ofa nzuye bobo ukun. Ofa sakiri krosanay. Nga siyen yon fama. Yiso ofa menso ninge. Ofa sakima krosanay kuna. Ofa zyozyo no fa tu sate son beti.
0: Nzuye ne lena noue blesu.
1: Noue blesu wale nga len. Mfa mwa Jésus mfa to krosran iti kurenga mo kuru lelelele kwa kon fa mo jaso moti tingi moti klosran klein ofa to klosran iti kulega mo nyamien kulenti dan iti okanike afin nyamien kuloli klosran okuloli menele ti mo fel wa ku ba tingi fama ni sra kula bo la fisu osumuri mase ngonya na kama nku kebo ndeso ewa etutu nu fe ngwe pwe ngwe kosa ngeli kai
0: oto tumata
1: atu mo osu sankon e like fio o ema eku sanga ngo e na fisu ke ke mfre ya gira su ku egu e bokrama
0: yo ah e kai kwa yinu kai ku mbi se ke sanga bo injuin tite opo pa jale o matama pa jale
1: sapa sanga ma injuin tite afin ne gani ai na kwa ngwe ku lo sanai o wa
0: awusin
1: nu yo kre gine ne no awusin nu yo isata temu awusin nu ya be lu mo zibe lu ko sono ya ke pa jale nwole jesus ti pa jale e gen klo mi me kro ma kani afin kwangu afin e be mo zibe lu ko sono jesus in koti wa fa ken galen sa e ke jesus mbali mo oyi yebo awusin nu sanga bo e ube kwangu sanga mo e pofo en yobe ma jesus bo kan ni ke musun obari krosna insakile oba atia vie fwe obari men insakile obari komi pele jesus bari oyiri bebo ko yiri bebo ma neke benga mo be kruke be ke so satenu ikunde ma nyamiende afi nyamiende otipa jale inu jesus yo inu yami priwo ma mi ukai
0: amo na seni nemu ya balere ya gumani ibuenu ngabo ngamo famani baba oabunde mitrim
1: na efali neno swain ma ela mia sikola na abubu neo na nyamie kurawo benengbre lo ase efali lebo faiku brengo ya na nyamie kuri okumba ke ai jorio na ngama si mini yenu na ngabo ya esime na mo official wai ayigura kre isote lo ase yobu baba mi kuri esroke lebo kan fakin benga bo betiri nanga ma oyun sai elo ase faradu maria fa wo sanu nu sura me di juma fa na me pri o sa pa fasi besu elo ase mi juju to manu
0: amen
1: e fa efesien de tre nyo bebo ima na e fa igwe maburu e fa li jan de tre san abo igen su ikran we jan de tre san maburu oni na e fa igwe ma ablan oni kun jan de tre san maburu ni na ma ablani kun e benga bo bo bo bo anu so feri mu oni ninge pa fo mu e be kula kula kula belike
0: ane e bo dirigma amni abia matire kwa si
1: ya no wel kwa ku
0: e juma ni e diri ya gu ibuno e mananga ma mi kwa fo en oni amu tramu agro mino se bak ngame suna ku mi masuma imasi bana e juma ni fai ku e no ma mi ni amu tramu agro mino so

Siyansi ni amu amu ampuni nisu me donga su amu su radio Maria mbo ni mbo kunga so ni strike oyamu kunusaria oni bo suale titi anma si eju manfari ewo sese fo ejan indetre kliklinu ikangalenu ikangani jan detre kliklin imakun o fa gran ima bruni mo kwe o kan mani e fe ibobole yunde e iswa kunda mo ole e fa mani o kon e kani inde tre kun ima bruni ngran mo gran ablan ni mo kwe mo ti ke jan ila lo fo dire yin e kan ngani sapa aneke e gran yen isu e fa ko yin ma e a fe yi fruwa kunga nu Jean Kumbay in the tricking ima ablauningula mofako ablasanina okanyamie ibuaba inunde na sien kunu esiesu ifatai wawe oseke kadia cheni Jean unike Jésus osubeune yoselike amunyamie ibuaba moyo oyimenute yenkaninde mon sirike srankun o misin osuba sanga odumo aminyun afinu mo beni awuma mi ikusuma ole mon min simela sanga mbali nguru ile Israel fuemu benyun itiema mbali sramu benzuenu sonilenio ye jean odidi la lo fue o sirike nguni wawe ofinya mi sulo girali ka ubrisa Yo otra ni suo. O min si me la sange sranga mo osumanu mike nsone sran nzenu. O seli mike sranga mo ye akun ke wawen o gire su. Na watre su ye osone sran wawen ufwenu. Momi nguni ye indi la lofwe ke yoti nyamye iwanyo. Sakpa asyani niyemu ka ikanga ndengayin.

osike ilien osima srango kende lai. Yorike mwa, jango osima jesu la. Senge wawe mwe omeni umye ke osone sramu nzwenu. Wawe kumba song, okredike awa un srankun. Mwe ka unyin, wawe ufuin, ogiresu. Ogiresu ka ublisa. O sete mensu mwe sengo trensu. Sa mwi so sren, mwye wa sone sramu. Wawe ufuinu. Nzodiye mwe wawe nfakridi ke jan uni jesu on uni so nzodiye sa son oyuli mo di la lo fwe. Ma ti e nga mwe mwane e su jesu su. Nga mwe unu yo fara ka ekan. Nga mwe tidi yo fara ka ekan. Na ekan be wan mye. Be wan ne mbo ti nan wle. Eyi nan wle di fwe. O te te o se a si ala lo fwe di. Nga mo ti ma ifa mama mye. Ifa saki un. Nga mo ti wa ifa se se isra ma fien. Ifa saki ba fien. Nga mo ti wa ifa ya nwan ze di ke. Ifa yo nubu bu le di ke. Ma se yi mwa e di la lo fwe. E ni anu e di nde wansu. Nga e si. Ya e ka. Koko yo son. O ti wen. Koko. Fien nou men si. Amye bobo wukaye. Le kola anu. Nga mwa e sunzun ke e yo. Na ifa kanvu yin orasu. Nga mwa e se blenwe yin mwa yo. Nga mwa oma yin mwa ti. Koko yin anu anze an gwe watran. Ime mwa famani yin nundi. E akwa yin nou kangale nou kan yikun. E zafwa jan yin detri krikri ima ablasan oni nou. Mwa e ogina ablana oni nyon. O kan jasi fwe krikri mou. Be flele inde. E si esu e fati. Se ke kari akene. Jan ou le ikun. Oni jasi fwe mou. Be nou nyon. Jezu o asinine. Jan oni eni nyon. Yo se li ke amunia. Nyamye ibu abay. Yo ou le. Ke jasi fwe nyon somu. Be tiri inde mo okani. Be suri jezu sou. Jezu kousouman kpeli, on ni ke besuisu. Yo bisa li beke, nzwe amousou kunde. Besi li ke rabi. Ibo nyo li ke li ke krifwe. Ni fa ye atran. O se li beke ambla yo, amkounia. Ko se li beson, be wali beko mouni itran le. Ye betran ni un le, ile kounsonu. Ko yi son, wajoun no swa vyanu. Stranyon somo betidi jan inu andeyin. Bo be suri jesu sun. Be nukun yo le andre. Mo ti simon piye ini yaman bian. Stranga mo onuni krikri. Yo li bobo ini yaman bian simon. Yo se di ke ya un gwan defwen. Nga mo be fle yi krisin. Yo ofali simon ofa oli jesu un lo. Jesu ni eni yon. Yo se di ke ati simon. Jan iwa. Be fle wak ki fas, ibun yoli ke yobwe. Sen nyamu amunia abunu andevye. Sran wabi ni betran, yabe siyo. Sran wabi ke unde bakri, yabe siyo. Jan mzolien, nga mwe kende ikiranen. Anangama, moti wawen, ofa wle di nou, onwuni jezi onwuni wle. Jezu bobo kousman moti wawe moti anangama wain. Moti anangama. Afinye oti sran oti nyamye. Wayi kumba son ingurubye. Ke onwuni. Benga mwe besu susu. Afinye bakende bakribe. Ou salibe sa. Belye bebuke on ble oswa asibe o. Senge oyi inguru wawe inke osibe la. Nou mwen bete ou beni kounou do bobo osi. Yoli ke ou ni. Ofle simon si ke jan ywa. Be flo ke kifas. Be flo yo bwe. Mwen te mwen si son yo si ken si wo. Na ble nso a si wo wo. Sa la fi su ke ble nso a si wo. Nyen si wo ke nsi wo la la. Okri ke se. Okri ke yon mwen ga mwen yon asyen suye.